0: abusua fo ma mu nyina adwene mu a media so asie eye Sapomak Abraham nene mu no na mu se nkoda bi anase mabunu do mabrabo to chacha na internet no ayete so no omo hu se eye deleted undeleted wo de wa delete e wanim but obi a no le kuta fe se data no ene ma ne wo ho etira se wo di ba bia bo se Facebook no ma yi o picture abro se bia 2 years ago one year ago ba wo ni se sa picture we ni e ni abom e ni folder mu eso ho ana Facebook a pop up na e catch us now and then se sei dia o tie ne emre bi dia posu ezunie ba me ti wa hwade ne sa obi ne control yen mutie nie e kofo bi omdi ka e record enum se se nwa me boye omdi ka record bi go power so ne from the trio no mu wo ayi bompata kuma se fantimi ta bompata e ho na no motor fantimi for me nsa omu ko record no London 1928 ene ne ne obo gogila ene ayi ba kono de se dia na yekoko no YouTube ube hu nim no ho but kuma ngasa ngasa unya sa power no bi eyi obi ne control data no eti na phone le kuta wana wo mo control ka je se update the phone no papa ne ka kire wo no ma me ne ka kire wo nipa na wo ne hwe phone so ma wo not ba bia onim no no on ne ka je se phone ay slow update it adnan ka wa wo du sika koto phone na unim da wo beti update obi na be ma notification ewo phone so na so kokoro so na tro se update the phone and san what me nya access enna wo ba hwe ne nkwada so so camera si eho so ne awro wro eho naked sabe mpredia sa buru ni beka se na be dia tu ba wro be ho ne be dia tu na be twa enna wo mie internet no and score and do 10 minutes ah wo hu obi azigi adian san phone na ko so kroyi mi eti ani e wo ho ho analysis ani e wo ho ho expert yo ho eti ye hu de nkola yi ye okukuam ye hu ye ni obi so ti mate ho group azigi leak and ho de bia so bia begum enne ba ko bia me hu ye wo mu ye no sum mu ena ba ya ni sum bani bia no asabio na namu mama mo fanchere bia ya ye di waku na ga se do ba ne ba yode ei na kamera si so e no ti shi akoda me ye adwuma je bosu akatuo akoda ko school phone board ne che me die e ye de no nya ye ye nye control akoda ni ya na se sa child right no na ena ye abc no akoda fo akuta no me ya me je bosu akatuo no mi ti mi to wo ye de no ti mi to ye awo fo busa no yesu so ankoda bre me ye che osika de ne o hwe no me de me na na hwe me se de bia me ka me na me na me na no wudi ba koma wo nana me nana se obewu no de ka bibiri untimi na anenye ye che osika na de ama no da be na be te busa na na je wo ya to bro nyampabo ama wo nim ne bo wo be da kwa kwajo na na sika ne se na no bi obi che osika me de bre wo ebi kula sa da no kula de ma no kwa no de ba kwa homa ma mudidi ye obi ti fie no ka sa wo ni sika nti na wo kaka sa na mi osika na to fa ma me ba eh ene se ye ene ene enu ne ene ene ene obi ti fie ka sa fa hia nka nkwasi asem ene ene je internet no ene ene ma ye ye no airtime di pa mi ensa ni e bo ba gala ni e video wa ba be sia no afie ne to no de sa wom no a video e jimi ana se dam ane nu na kwara no no mun ntira na sa tablet bi nyama bi no no mun ntira na ye ti wo sa ye ti min ka pe na de no kwa na e koso eno mi tu kwa kokuru bi so na me kwa na me ne mpanimfo bi ko hia no mse bema e se de ade na ya jin samu o ya jin samu na akwada bia me hwɛ ni video mu a akwada be 13 years na be mata ne to bon dogo otwa ni busa sɛ ɛde na wo yi me de family na me ntɛwe ai gye wiase dwoni me de ana me de me ntete ate me na ana me de kasa wo ɛnyɛ obi sika wo
1: so be jimi ne ba yo bi sika wo se bibia bi obepe bi ama ne ba me de me mfa ho na mum ekwa ba be agensie nyina ekwa ba be agensie nyina de ekɔ no sankofo no dominate oman no ama sebi sebi jimi no a ema ye nya da chi papa bia no e buru so dodo e ho hore se mfote ye media makanda da se technology no ba ameboye ameboye ye gana fo ye nimu nsu ya bisi no ah no man ya wa korea mi e ye ayi e tivia uti ni tufo mtieti aso mpae na ye susu ye jire wira mu bo mpae hwemi no hwehwe hwehwe ma jene tentene akora keto ana hihye engine na ye tira de foforo eti se nyaburo ni bibi a ye hu ni se nyame ye som ne se yi che se nim se ne be se yi su no obi ti wo su di pesika egu no botom na so so ye di trap no obi ti so wade ye marketing online marketing ye de ye di trap no WhatsApp ya ye ye nyina yi su ye business center kese pa amanfo enti ba bia bi store ha wo ha nkwa nkwa bi store dan entu aka ye de ye di trap no Telegram edi twapo no TikTok edi twapo no wama be nie eti panimfo no omo na hwe data ne hwa hwa so no a da bia ye former brofa kese hwa hwa expert koma no tate hu hia cha adwuma ni pari di no ene hwa adwuma nse eti ye beti akase de ekoso ye hui ye no bi o control system ne se se ne nkwara ne ye se na yutu ne ye na mu nkwada no amoye sa no so mu jimi se mu nim se sa de no amoye no e beta na shi mu future e ma so kwa ko pa dwuma u nya bi e na utu kwa kwa brochi a nya fe ne kwa ko bi se mu sa questions o ye ji social media handles ni a hwe ne ma postu e no ano no interview na no aya wie no interview na no aya wie no e di se mu nim wa na mu de mu ti internet so mu jimi no ba ya ka u nya bi dwuma nya mi ntua uka u ti ntu kwai awade u nya bi komi ma huo ni mwo ense mfumu medewa yade ya tikrumu ha ena saa ni mwo ugusu na yire yire ena ya tre ena ya koswo saa abuswa fuo ena diya medina mini ya bufu sem na airtime na mkwane kwane ya nafumu mnyano wa hei edi ya juma na umu ya chumi tibi toto fosa abuadeza wamu ya musika na muu huwa na anamuana afufupeni ya ni muu sir obi ba kuta phone timi subi to bi ama no ana na to man so fa phone nya den o fa nya den me ba kwa bana otniel ana me to phone na me to tablet kan ho etimi nya link a e fa adisua ho a na ma share na me da to na yinim o ba kwa no no connect e de ama bluetooth no otie ne ekoso e tiktok wo bra tiktok wi obi ya wo mo san phone e loud na wate nze ma season ni bibia akwa bia ya wono kwotwe mpana na eyi one ne mpana be bia go no kofa asekai na otia no se he jade awoye no jade awoye no a na na ne bana ka se eyi kobi de ofa seka no amana fantwa wo besu na wo oba we ne twempana eti se de bi motete ma ofie o ekwanya binum nam so motete ma ofie ene ne ye hunu ho mfaso wo abontene no ene nyumre de me se me nkan tenten men kan tente yin na be hwe hwe bi mo nwumre

0: Okay, go
1: see.
2: That's it. The work here, the answer here, a very serious assessment now, okay?
1: Hadri.
2: But yeah, maybe we should say. Now we come forward, sir. How many two phone the demand
1: is going on?
2: Maya, we should make sure by the
0: bill. Yeah, yeah, Jibus, we are catching. We need to talk phone.
2: Maya, the phone got an only 17
0: points. And the phone updated one. So, cut 11. I'll be sharing below 15.
2: What say?
0: We just can't wait.
2: Sir, phone.
0: We need to
2: talk. And your phone get old. Phone is expensive. I can see phone only business. And the team talk
0: phone. Sir, break one. So for part, it's a good talk phone.
2: What you say?
0: We be at the ordinary. Se me dia meme nyobi le tuameka
2: wo kra na asori mebi ne toche
0: e chee ne sofo
2: bia na ohwe dia sofo
0: aya ma no
2: but sisi no ewi ase ne mehu ne se apia sa na ese ba because untumi mu nyame ase manim tia da babu aka
0: di babu kenti aye bibi fo ana
2: o kete
0: bro din fa nya sa
2: ba bia na se mebet be ya brofo so dia chiro mebu ni dia ketoa a woni akwada a wo be 4 years na kwada no se be ni be ma na sori eti sei na buru ni ba na fa kwada ni be ma na buru ni ba na da ho no aba azigidi ni na kwada ndi ade afia no na odi wo na mse ah na se akese fu be buru ya ba so ni na wo no mpo mu de peyi fu akese over but woni akwada no na eye sa de no na kwada na wo ye no akwada ni se de hu ade poti a wo ye no but buru ni na eche no eye te wi ase no apia ba bi akudru no ana said the eka internet no oba no obe season akosi dabe oba no be season akosi dabe tv so oguso uche ba bonte kura tv atusi abonte e bi show me na hunu phone na kura no na nya me intention so okohwe tabi be ma na oba adagem oba ko no ya de bibia be gusu se facebook si na no hu adibi wo se do no advertise wo hu do se be ma pa
0: yes drew
2: no what no ba pa
0: yes you was idea
2: but a show am akura na hunu
0: a show akura na hunu entertainment control system no
2: appear me se ba bia ye wiase wi akwa control no
0: ye can say so na we are not ready to train them
2: appear me se ba
0: bia bia control no there we are not ready to train them
2: tell you something you see
0: ye ba multimedia mo system na sesa e ko nyenye ba ye bo join
2: ti o me nche wadi
0: so me ba ke meti ba ye me de
2: appear ti what's a walk at it about now? Yeah, maybe. Who say a quartic talk and your money may be blue hormone? Appear. My main kind of crunch. Oh, sir, a yes, sir. Oh, yes, I did at least who protecting from near my bad name, maybe. But if you are crying,
0: you and yet you only mean a bit in your
2: sploat.
0: Why is you under training?
2: Made it metiwasi
0: you come me ba hai meti ma yenye ma beyond crazy but multimedia system does not allow me sanes oyo ba
2: ne ba ina meti ono inti akura no niema wo nim no enye wo enkore ya wo mo kofa abaya ba ko abaya keto ba ko
0: class 5 ni
2: what look at wo mo
0: 30 years
2: omni abaya ni die bon doggy abaya no so ti wo oje
0: eye training
2: na de training akwara no
0: na
2: me ba na ma me ne papa da ya na o mo mu hu ana
0: da bi nya nya de hu o e time wa o ba no pe ba be dane time wa o ja no na wo ada na ba na mabonte a e de be
2: na
0: o
2: su ya me na me chio se me se se de wi ase me hu no na na na sa na
0: o direction ye child right na o kan o
2: me ba je no nya no pe se me chio se nkwada no se se se de system na ye no apia nyamye wadum na otimi control ba no ukase wonna na akura na da akura ni nim ohupu na nyesu onima de kru ma de kru but oni feeling bi atime hwe sa ne ma na ese otimi chio no ba but eh me si ma ne hwe pulu but o ma akura ni good training a obehu se obi ni obi da but na dream no musa adi we de papa se enye enyini a edo a ne de no ho beba but say in the internet so no passes here yentra apia de yeka yeka nyina no enye ponu nkuwa o continue so that advert a hobo okoto en sawie ni niema e wema ne yakono
0: ena meka ponu ho
2: se na de ka se ene enkwara nketen 16 years 14 years omu nyina ya school for nkwara nsa no mba wie no
0: ɛno nso ka wobi nema ɛma saa sex na ɔmokɔ dɔ no
2: woti aseɛ
0: because aduro
2: ɛnsa
0: nyinaa bɛma ɔkwa dɔ saa deɛ no ɛna yɛ easy access
2: nkakwalaketewa
0: ɔno ɔne mɛma bɛɛ five fo dane wadeɛ no yei afei du wabi na yɛ no ya ne wɔsu nabɛma bako yɛbɛdi wakum na wokora nyɛ ne sa na ɔnom ɔbɛka sɛ wei
2: apɛ mɛsɛ nkwaraa no aba no ɛmfa wo obi ɔwɔ nom nsa wo
0: mɔmɔde ɔmonom
2: ɛnneɛma nkwaraa no yɛ ne seesei wɔ system no mu no apɛ a ɛnyɛ fone a mene hu ne sɛ ɛnyɛ fone mpo ɛnyɛ fone
0: akɔsi yɛsua no
2: yɛkɔ skul mu a nkwaraa yɛ a sɛ ɔmokɔ skul mu kɔ no nom wie ne nneɛma nneɛma nti ɛfone so
0: yɛsua no na nka tv bɛtim asɛ yɛ
2: ne bini hɔ
0: meba nyabotrɛ hɔka no nake bɛtumi asɛyɛtieyɛyɛ pɛ so
2: nomenka
0: sɛ mese yɛyɛ pɛ so no na nka tv no kora dadua mu na nka bɛtumi
2: asɛyɛɛhwɛ tv ɛduru baabi
0: ɛso so no yɛtumi manage a ɛti baabi ɔdu no se you can manage
2: ɔmohwɛ yɛhwɛ tv no ana obiyɛ sɛ sɛ
0: ɔbɛhwɛ
2: obianosɛdeɛsɛdeɛ meyɛ ade bi
0: sɛ yɛtetew ntia
2: because mehu ne sɛ yɛka kyerɛ m sɛ ɛyɛ nkorabɔne
0: sɛɛwohwɛ
2: mahu but nei no yɛ skul mu nyinaa crisis ho a wa no nyinaa ayɛ abɛɛ subject a
0: yɛtwete skul nti ɛyɛ deɛ ne ma ne baa saa
2: sɛsɛde anibie nnaaba sɛde
0: bibleɛne bia na ɛ sɛ wɔyɛ sa
2: nti bible nnaaka sɛ anibie bɛba
0: nti bibleka
2: sɛɛ
0: nnemaɛ wanka sɛ anibie ne ba gya na anibie no aba no ɛmɛsɛ wo sɛ ne ɔka sɛ amane ama bɛ kora ne sɛ nkɔwia
2: bɛtɔtuobiblesisi ne nyina ɛkɔ so asease wo so ne nyinaa ba so yɛhu ɛnneɛma a bible ka no nkyerɛ sɛ ɛnkyɛ sɛ dabrɛde wiase nyinaa bɛsɔre da ko ne nyinaa yɛkɛ ho abom ne yɛɛko no but ɔkyerɛw sɛ saa nneɛma nneɛma wɔbɛsi wobɛhu biribi sɛi wobɛhu biribi sɛi nkwaraa so
0: bɛɛɛno nti na wo sɛ woyɛ ani fire
2: sɛ na mɛkyerɛ
0: no
2: nti no ana sɛ sɛ baabi awiase na kodonobo nsam na watake over awie
0: don't allowed
2: wafa na adeɛ
0: wienti
2: yɛ individual matters sɛ wo ankasa na abotuma control but tese wiase no ɛkɔ no birbia ne wase sɛ bɛtumi de akyɛngye internet afɛsa na ɛbɛyɛ wes ɛnka no na wofo kora ɛne wote wo dɛm na wotwe wo sika de woyɛ adwuma gye sika
0: ɛnɛ good side
2: mepɛ sɛ mekyerɛ wo no no ɛti bino no ɛwiase no ɛkɔ n'anim wiase bie obitumi ɛte ne dɛm ne ɔne bankfoɔ dele ne ɔsɛnde sika ma ne ɔyɛ adwuma ne ɛtua ne ka ɛwɔ banki mobile banking so ɛti wiase no ayɛ biribiɛ hɔ nkora no aba de sa mnape
0: aɛyɛ
2: isi o
1: mamefa kɔnyiwie so nkyea wɔ tiefoɔ nyinaa na ɛne wiase asesa na ne mekyɛ bɛ nyinaa ba yɛmpani asa first yɛmfiemfiemfiemfiemfiemfie mu a wodoawodoadoɔ wo mu no na yɛwɔ ɛsoa nom yɛwɔ ɛma me mpanimfoɔ nyɛ no mu yɛate fie
0: ɛna abɔnte pani kora na wosoro no
1: ɛno mu nyinaa wu ɛkɔ wodu me fie a mehwɛdim sɛ ei saa dɛ na bara ɛte ha wo woyɛte ɔbɛtea wo no ei saa da wei na ɔfawe no ɛte mu ɛti ne no ɛnem nkwada a ne kofie ɔmu nyɛ nyinaa no panin bi mu hɔ a ɔtea wɔ mo panin bi mu hɔ a osuru wɔ mo panin bi mu hɔ a panin
0: wo dumu bi so mu
1: ɛtɔ eti no ɔyɛ saa nkwadaa 14 years 30 years a wɔyɛ mmeranyɛ nyamrasɛm yi a yɛaka ho asɛm yi no ɔno ne nabɛ tete no ne wɔfa bɛn na de ɛhu tuu ne mu yɛyɛ fie dewi ana mpanimfoɔ hɔ ne yɛm tetie nti no wowale anaa yɛwale wo na kɔwo wokɔwo nkyɛn wokɔtwe mpra kɔwo nnipa so masi anyɛ saa woawa anyɛ saa wobrɛ wi anyɛ saa wofa wi anyɛ saa ɛnti no ɛyɛ sɛ deɛ yɛdɛtetee yɛn saa generation ne firi hɔ no yɛɛnɛ nkwada wei baaɛ no mekɔ ɛfie abi sɛ a nnipa so masi na woyɛ sɛ ɔmo sɛ hwɛ because yɛyɛ time no ne wo mpanimfoɔ a wɔmo tene ɛtene yɛn ɛnɛ saa mpanimfoɔ no yɛdɛ yi ɛne hɔ bio hwɛ sɛ yɛsɔre mu kasɛm bi kyerɛ yɛn wodwane a yɛnto dwom
0: ɛno ne madekorɔ
1: wona meka sɛ ɛyɛ myth bi a na ɔmka kyerɛ yɛn
0: ɛno nyɛ myth na ɛyɛ apɔmuden kwan so a na wobɛtumi asi biribia no
1: saa
0: na nneɛma yɛde yɛ sɛmo no na ne ɔden nti sɛ woto nnwom no ahurom kɔɔ mu a na sɛ wonya saa yadeɛ no wɔ menemu a clinic biara ni hɔ saa time no
1: ɛntini yɛnyɛ
0: yɛnyɛ
1: yɛaka kyerɛ yɛntini yɛnyɛ
0: ɛsɛ ɛbradado a ɛntotoboɔ ɛbɛbɔ saman na nkokɔto hanoa hanoa ne ani agokɔbuo akokɔto aborɔbɛ wɔ ase akokɔto abɛ wɔ ase wototo aboa akɔbɔ kosua no nti ɛsɛ wotoboɔ a saman bɛbɛ fie wosusuru saman
1: ɛnti ne ɔfa bɛn nana bɛn na ɛbɛka saa kyerɛ ɛyɛ yɛmɛyi a wɔ mu ɛni yɛ kasa ɛnu yɛnu
0: o si yɛ kasa o de o ta fere ta so o bi nya kɔnbɔ o ti da
1: ɛ o ta fere ta so
0: a ɛta ɛdi tia bɔ mu ta fere ta efie wɔ mi nyinaa yɛ kɔnpa ha yɛsu ta baako pɛ
1: kora
0: o se pɔrɔ o de ta so o bɛ yɛ ta so.
1: mekae emine bi na misɔnya no pana mi kɔ kɔye program wakra Afrika TV na mi kɔ kɔ junior ɔda akonnwa mu na okura remote ɛna wo change di ɔpɛ na mi sɛ ɛy o ti yɛ o yɛ yɛ pɛ so.
0: Samre
1: ka unam munku mu afu mu ate hasuo me kwero ka kire eye ne
0: ne mame
1: se mama ede ye afu mu ena ne mame ka kire se eye farm o se ei ma edi ko ku ko farm pe
0: ni se wo tikrum ena nyini wa
1: na ne mame eyi eni mu di ko mo eya brabo mu ko mu ni wan na ɔmaa mɛka sɛ ɛɛ kɔkɔm huu no saa no ɔteɛ na yɛhan ɛdan ne yɛtumi de sɛ peace ɔkra bia ne ɛusu fia sɛ ɛda kotoɔ bi nana ɔdagyeyɛsɛs peace dan ne mu ɔsɛ ei mama ɛnti na kɔku sɛtɛ ne ɔni kaa sɛtɛ ne kɔku nti ne ɔni dan wɔ sɛ hwɛ ɔmoa me hu saa nnoɔma no yɛdɛ ɛbi ɔmaa me hu mpanimfoɔ a ɛkyerɛkyerɛ ɔm sɛ yɛwei fa ha woyɛ wei a yɛkyi ti wo mu no ɔmatu agu mu ɛna yɛsei no internet ne sɛ media no na ɛkyerɛ wɔ mu wi ase deɛ ɛkɔ socialization first no so deɛ ɛyɛ wo nana
0: ɛna
1: ɛkyerɛ wi aseɛ
0: na me nana ka mborɔfo bi saa mamenyina na meka bi ɔse pray word not a cheat asekyerɛ ne sɛ kasakɛse me nsoro ɔhene nim
1: play word
0: not a cheat
1: not a cheat
0: na yɛsɛ na naseɛ no sɛ ɔse kasakɛse me nsoro ɔhene nim
1: ohu sɛ
0: na yɛfie ka bio nana ne sekyerɛ no
1: noɛbɛhia ɛti bi ka bi sɛ na yɛnana nom ɛti woyɛ biribi mɛka nanaba a mɛka
0: kyerɛnokoatumi da ntɛm
1: wobɛda
0: ntɛm
1: ɛsɛ nana bɛɛ na obi nokɔhuhobi wodeɛ wohɛ yɛmpatam atiɛ n yɛfiefie ati mu nana bɛi nana korɔ sɛ dɛ ma yɛ nananom nana mu ɛ sɛ
0: yɛabɔ ne bɛyie astigmatise nom ase sei
1: ɛnɛnɛ sɛ woawo tiɛ mie ɔba ɛnɛna ni a ɛyante antefoɔ nana yɛka medɛwafoɔ a nom deɛ kɔafuɔ mu nananafoɔ ne bɛnom ni ɔmakyi abakɔasɛm abakom asɛm nanamde tete yɛ adomakomasɛm yɛwei mɛnyɛ wei yɛwei mɛnyɛ wei yɛ a yɛde kaa yɛbrɛ ho a yɛtumi twɛ no mu a abɛsi nnɛ ɛnɛ yɛmmafura no a yɛawo mu aba deɛ ɛdeɛ yɛ mu paa sɛne wobu ne panimu ɔtua mu fo yɛn ne yɛ papa na atua fuo me ma no kyɛkrɛ braa mɛmɛdu fie no ma yɛ daada ɔmɛsɔre sɛ ɔmokɔ sukuu anɔpa na mesom yɛ dɛ mensɔleyɛ ɔmayɛ sɛ ɔmadwo mu sika ɛti ka ɛfie ati mu no nana ɛna nka bɛɛ dɛ ɛbɛkyerɛkyerɛ ɔmu asɛ sia nasɛ ɛne nanafoɔ no yɛdɛ wɔ hɛn nanafoɔ no mohu mu yɛdɛ pɛn ɛnɛ koraa no yɛyɛ ne nkɔmi sɛ yɛwale mu kuromu susu a ɔmu kuromu nim
0: abakomasɛmadoma
1: nkomasɛm ɛnti yɛ nananom ɛne nka ɛkyerɛ kyerɛ yɛ maame nom na ɔmu so ka bi yɛdɛ kyerɛ yɛn na bia yɛ papa no yɛ nananom mpo akɔso yɛdɛ kyerɛ yɛn ɛnɛ ɔmu nyinaa tɔpiti ɔmu nyinaa ni hɔ ɛnti mekae sɛ ne mewura me fie a ɛfie bi a anaa dan bi a na kɛ nkɔm no wokɔm tu aworɔworɔ mpaboa no ɛmpa bi kora no hɛhɛ ɔfita dan nie yɛnkɔ hɔ ɛnso ɛnɛ hɛ yɛdi mu akina m sɛ ei ɛnɛ kɔm akɔm kɔ paa o aha paa na ayɛ sɛ yie saa na ɛteɛ ɛnti yɛka yɛka nyinaa no ɛyɛ generation biara ne deɛ ɛda ɛba na intanet yɛba yei deɛ ɛyɛ nefa sodie mu a anaa ne pɛpɛ mu a nanso yɛdeɛ ɛabi so no ama no akɔyɛ ɛyɛ ɛkɛsɛ as ɛnti no me deɛ wobu saa me a asɛpa mɛka ne sɛ ɛso obiara ne ɛfie a ɔfiri mu o na obi wɔ hɔnom a na ɛfie ɔfiri mu no ɛdeɛ ladi bi a na wɔne ayi me wife odi nkombo oka was it Mr. Jua mude munya ma me bi hwe mu odi mu ku school ni ade ade yenso de fi ya no munya 10 years ya no na wa o ye de o bo bra nti eh safo ni bi de e de ya if papa so ye de e wo ho no ho a ye kire kire ye enkwada no so ekwapo mfa so e wiase ye de ense sa eti wa wu tie mi no ukwan a obefo so obete o ma obete obusua na ye enhyira ama wa
2: okay aja fo ya de kwapo pichi
3: ya wakasa bububu honu kontu fi kwa yin prensa ya bone prensa ebi firi wonu ebi firi ekromo fo ne bi sie sai internet e baaye na eye beku beboa ana e buon mi so a eye fa adi kwa eye ye ye awu se mo ka nananum ene eyi ni nyina no se ne mabru ni si ye ene ti san ye abam na se fo ro wo fa we ni nyina mo mo se ene enye ma pii e se san beti e se san ko na so hwe ye ma bi e wonu o si internet yi wo ye den o ti bi ni free system di se e bi ko internet wo o pesa o se chat ye bi a obekwa internet wo no obekwa kwa research se se research wo no bi nya no me ma ye fo a ebi o mokọ school is assignment ya de man kọ ne kọ internet o na be je phone akwa kọ internet ye den ya o mo so ebi o nmi so internet o audition de ebi e de hwe e de ton de ebi so e de hwe enyama pii o so ana toys ebi e hwe o toys so e wo so bo mu se de na mo kan na ne yo na adibo o nmu a sa nyama pii ne sesa me kai se enkane ni se na ka bu hu oba pa japade pa e be che pa se no oba ho ye se ye person ubu hu oba ho yin aba bre o ma mi dware esu na ehe o se kosensu nyi fa bre me fa
2: o du anwa tin sa tin na
1: hen chai wo di so no ma no of the no kakra
2: da
3: wafuse yi afi fukitora mwa ya kene na nonu ni tise asuruba ya body tire to from afi
1: afi akwane jesu wani wani yukro wakani tine ya kwane asuruba ya to the tire cha wani mimi da se weji wewe friji ni tine wani jango wani yukurasi ni yano wachire asuruba ya to the tire yukuri tu wama yukom obia wona yia eyen na ene je abetunu nenu die
2: agency mwetai
1: masa obio be catch us efe bia oboa ne be catch us efe bia oboa
2: ma menyina na memusa se enti abatete wo so elei
1: o abatete wo
2: wo mo tete nkoda
1: yes
0: na de akoyi na ese na ya
1: ma me chema de o wo fie na wo mu no wo beta ti beta kwa ni beko school no oba ko sia ko bu school wo adie wo nchere no school fie no oba ko sia school dia ba e tu ko school wan ma enko obi afini fie ni han han eba bebi awu chere bi ni nsuo no bebi awu so tie no obi a edua bi da bridge ni so ana wa cross wo dia ba akwara no wo nim ohun sa bi da ma me ka bi che o ohini na otunfo ne ba ko nko baabi gabe ne ba nto hu
0: eh sa sa se nko fo mu da
1: ayi ko
0: ne village wono
1: ayi village wono
0: sa ne be na fo ho
1: eh ani agba aja nan hwitim
0: ah hwitim na
1: o se be bi o hu bi da ya ju se sa tam no a pe ko ma kwa e di konkosi ya konkosi ya aja nan konkosi konkosi ne di e na si konkoni mi ni so ni aja nan go sa be ne ku
0: kwa wan ka sa na ya kwa bon ne pa
1: e mi cho da bi o me che sa tam no na ajana no ya twetwe kirerere ye yefri ejina se
0: ah eskafo de na woda na chi
1: eh ni atwe se first no mo fo ko bi ekudi to ekudi nsemone e wo kontokwa na pefo beche omo a otimi ko na ye ajana no hwegunu brown pefo no ho ma toko no ojana oko ene se ajana no uhu bi na no me na me ko ye ko mu se ajana na ayi onu ya ye nipa nan se no ye nipa nan so se yes ewi e kwa na dia ba wo mu fofofo mu mi ko bebe ko e se bi do ho mi ni se bi ho kuma se pete ya o
0: eno da en flash
1: en flash e ti dia ba e ma na dia ba ni wo mu e de ti bi kwa na ye ma satam ye brand so no abot ya ho mi se na tra tra ti bi ho o kwa se fitem ho no ma na tra ti se ne bu ho no ene ni nyina bi ni sai ebubu sai no ene sai ni ko ma ma bu na ba no o mu huru bi this a mesemiko ebia na kokitom omo sahwe tim na ebia ebia esa so se
0: so na tonko
1: eh eti sahwe no e kokito benye bo hom ba kokise mu hunu bo eti akona no mu ni ba ku se school no de anu wala class na kokon won no o be se school won mu a we be kan de be kan de afesa na tebia ye ntra hwe eti na akona na wuti tim fie mu ehu ade wo mu ni se e penisi unyame boa mo mo akola la so mere no
0: chi so no batu
1: so no batiti ni mo ko wo fitini a na wo se university a akola bonet se fitini o ko na butu me nyeyi wo ye de ko pi ah na ko be no ti asafo no wo ay sa ay kru se ay oh
0: ay ya na si for thomas
1: e ja kwanta ay oh anya kwanta side wo domina side wo sanfi onu ko sku oba ha se ya na edi ko sku ayi zai sku ye bo ma na bo di kamu obo na akwachet ma bibi en ma no ha no ha ko jina headmaster anim elias o gain pa
0: oni abi o jina
1: kadwa na kusi dai ma se elias o gain pa
0: sa ayi ne kini mo di fi ho
1: no awo ko ki tomo abe kada da se mami fa ba ko hadi
0: na wo so san fun nyina chine fro se
1: eh o mi de se na mi e fem gobe
0: ey
1: gobe
0: o jere e ko ka kuna fro se
1: eh na fro se e di ya na kutem
0: na na ni nickname
1: me e di na wo mon o o ba ga ya gobe
0: nickname
1: o o mi de me sa abra tera me kana se
0: o me ka mi nickname o mi de me me ta mo school gare fem lion chemicals
1: lion
0: lion
1: chemicals se fem prato boy sa kwa na ono ka se ele aso dwan ba no di kwa na wo mu no
0: eh
1: otima ono ko foko enwo mo bo fa be kono ko ti wo ko du so ko ti bo fo no twa se na hwi na hwi mo se buru mo be fi
0: e wo se fa ka se jama se si ya ni ya wi
1: ene ene
0: ka jama se wi
1: ene na ba no akola ne de ka fi die uno ne be ka su sem kamo
0: wo ko ba
1: wo me ko school wo be ko abon tin ono mo ko du obo ko di agro
0: ba te ti no
1: school ni na se kwala na
0: Oh, me fi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba letter keke na ihu na me for ba ba fie mu ada ya wase ne ma no e ma do so chen me ma etimi no afia me chance ya bodama fifie me hunu ma pere de me ofa ba me ne de yiye etie ne ne ontimi ne mentra biem ye ko kai wase ntimi ne ntra
1: oh
0: ma me sa kodi me na na nchen makotro love letter but ne ho ne cheki sa ne ma
1: na bi o
0: obi an cheki
1: akwa no wo ne dem woto odi yesu computer si wa amane de social de ebio no ma hwe kwala bo no kwala okuta phone na bi kwala mbini
0: ah
1: akwala be phone okuta yi akwala bo no ma o nim phone wa okuta wa okra okra woni o nyama me ba bitimi ji phone no otu ebio no mekwala mbini mo hwe be na na me ba ketwa kwa ka che okorisi wa ka che bi se mapa ne password isi
0: ah o se no me ba bi wiawo ai je de jama sesi ah ye de jama sesi wa toni papa de wi no nim
1: eh eh umu se ya baba to wi ase no eh den
0: okay
1: o ti ase
0: okay
4: bibi sam ma se enti so si e sade e che ni e si o ba bi a wo ne de boyfriend e ti e on fa na chi da e no beti bibi sam ma se enti so si e sade e che ni e si o ba bi a wo ne de boyfriend e ti e on fa na chi da eno bit mi asori a sister nka ba sori bi ana ayeka
5: oh yeah come on
6: isra 104.5
0: emuadi okay power musum na fi iwi ane ne eye akoda nyame aba be di nkomo evangelist right aha ti eni gwa sembo di wiase ha o sempa keni akoda nyame e wo fia ha be ma no
7: se me gane
0: ayo mate mate
7: pa do sofo justice nyame ti ase
0: oh okay ba usi mu acho
7: ya yesterday yen kura bring meeting mo ye na akoda nyame
0: ah na usua na okanya mesem okay
7: yes
0: en ese o so ta ba pa na manfo mu nimu no ti wa ba kosem sabe ke keja ai ateche mo ateche no
7: that time na na kwasi adima ne kam ye boss
0: what dey ma you form ra metwam ko powerful twam wi pepe pa na una okro power specialist about hospital Collins Atrasi eno ntien kwai na yen kokko bonko mopa ye be mo ahoto so no ahoda so nyina gina yie e wo ayare semu tuna bia ye ni ye bi ye na montu bi ye mre bia ye ni su yie na kwotwe yare abre ye nti Collins Atrasi ya obechechere ni nyina se wa mo ni amu ahoso onya yare wiya bebe ese o de kro ne power ko ma jo
8: ya ja pia
0: oko de
8: na me na dum ya de me so ache
0: kama
8: kasa pampa juma de obobi
0: se kwa de se ago first ani je na so no
8: ene ba wa se yesu a yi en sanchele no ye no se mo mo testify na kire sa na nansa pa we wo ho ana mo ndi ka mi anu mo ya se yefu eti a kire dia no so so e kopa
0: me da se ayi
8: wa se so je o we se so je
0: mo hu dia o ye o do je di bi na so me de be ma wa sana wa ka sa
8: me pa cho ye ya juma nti ni o be ka
0: sa en pani fo se dia su buruku e bi su kan dia su buruku su e bo koku na koku bo anu
8: yes
0: e ye dia dia
8: what are the exams?
0: Oh, what they say now? So bad, me tell you.
8: Sir,
0: oh, bad. I'm the man. Oh, yeah. I was supposed to be now, call baby.
8: So what? Baby, I'm now.
0: Dia subruku.
8: Dia subruku. Ne dia subruku. No cry, dear.
0: I know. I'm used to be busy. Hey, eh, boy, koko, ne koko, so boy, no.
8: Me say dia kusu. So koko, ne baby, so.
0: Now they are.
8: No, or the ina chia
0: ubi. Dia no ana. Ibi mu friend koko moto. Na eswa. Na ba no eden den no ya kasi bibi den wa overweight
8: yes
0: enti se kwaku na kwa nkudi duaba no a na madua na emba ne pimpan gu fom kwaku no esu kudi na edua na sa nyankwa na ba na sa emba na sa akwa na chi enti kwaku na nkudi a ekom de no
8: that's it
0: ana kwaku no su kudi a obrodua no
8: obrodua no
0: enti dia su buruku e bo kwaku no na kwaku so bo ano
8: apia
0: so what you say
8: I said the number one account station.
0: Ana empanyini si dudu akwaban tiase a okuru kantanka didida.
8: Mana se mebo ame.
0: Mobile number ni start.
8: Power specialist numbers ni ni. Aye 0244
0: 0244
8: 54
0: 44 44
8: 22
0: 22
8: 0244
0: 0244
8: 54
0: 54
9: 0244 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31.
8: WhatsApp on the obetume hu doctor ni mu ni ni mu eh wo problem bi lab report to be eh mu na wa ni doctor beche eh wo WhatsApp line yeso me se ne seria kakanko anu eh etu how ema enema etime ba form eti eno ne 0555 0555 79 78 78 78 0555 0555 79 79 78 78 78 na apia the deep power specialist ba hospital de ayaresa no ti no ne wafa doctor here dia kwesi edu ayonko no de ne ho ato no so no onsuro yade biara
9: kama
8: empo ne ehu ti se hepatitis B ani ne nefati liver mu ne fire donchon nya ho hina be den dia be jaa ne so a wo dwe ne ho me se na no bi ba hospital no kura fork me da me ni so di dine fruit bi a eh ho hene no ana abro me so a fe dia no ana odi dwe ne ho eh e peni se ya na ensem e ha obi so dia ko bu se ne brebo no damage na koso ama fe aduane po no enye ne de aduane bi a bon no ntimi ntibi ni enti ne so tia na etie ono a wo hu ne e ha no ena msoma nkrofo bi kura keke nsem bi fa ne ho a eba sa na ye nsem pi e no ti de ye kanfo power specialist ba hospital dia mawo se doctor dia waben enti broni kura hu ne so fa so abo na ba so mpredu ani akira ye gusu a ye je na se ye dwuma die mu no ye ni challenge bia e o ba bia na afi aden na also the senator se kwotu sika gu o ba bi ya na ba me kasem bi se ewiase tre asase ne so na so nyame na ye kese eti ni obi asa hepatitis no osa bi nanso ne yaso na hwe ne anya ho adanse ni okura baso bo eye doctor hine ri akosu aduaya eti ni ahohuna bi gya ne so ne nasi atatai we hu woni mu ani ehu so yare chese woni nyina jondisa gya boso we ye o hawo a enumponye yade no no no yade na nkasa we kire yeso so beto a inflammatory kan
9: tete ho
8: we ne signs and symptoms ya e kire se o hawo bi e boba eti ni yakan odofo enfa nkwehye hum ni aham wo yawa abejani paduane so oboni wachi twe wono enye painkiller asemu eti bomoden na etabri ni awo kwa awo ba ofri se oyo oke no me se ebe ya bra ne be liver function test ni bo power specialist about hospital fi se ni nipa ni ahoto ni ye die ni ye nom ni ye home ni ekwo ni paduane no ni nyina yade a edi brebo no enya ama brebo no AC apene na encounter wa na sento wa na ja wa pe baabi na aduti atwere na wada eti ne wo hu sunsanso ani wa wo de okoba so ohoye no munyina mu hia power specialist ba hospital eni ti ne nyumde si asa agebre si ye be sho nkura ne akai wo sa emfa ho wo pom din de ye obi ana toto ne de asesa obi bre ne de ho sesika nanso ogye no ewo he odofo umma power ye nkura bata miensa doctor de sisi ye mese nim de fo papa no no wote egwam a yemre ne akoyade eti ba bia wo bia wo gana no enkro bata miensa ba bia wo bia no wotene wo sa obeduru ho na wo so sempa ye kan wa benyamu echefa hepatitis enko ana se fatty liver a b c eni ni d ni nyina no doctor hiri akosio dia ye de ye ho oduma asem ni nyina no sempa se tabi de ba bia biem eti bo moden ne tu ana mo na ebre ko mase fi yase just go free station in here mu ya won kran eya kwabenya acp kwantempo no so power bus stop wani asue ye takwade fo ya nyimu mu ya wo anaji estate ahantamagwa bank ni che mu ope ana se number sini ni eya 0244 0244 54 54 54 54 54 54 54 22 22 and 0200 0200 38 38 38 38 31 31 WhatsApp ya wo 0555 0555 79 79 78 78 78 78 na apia papa bi adanse ni papa ya papa pani wo wanya finish aduasa aduasie mum eya 65 na wasone na yira na atena abo mu bra ekoduru mre bia afa de eya erectile dysfunction enti papa ntimi ne yiri ni ehia mu wase toda na na dwobi dru a ono ho so be ya so se ko hia ni kunu nanso ade keka ne ho a na sini trase akeka ne ho a na sini trase wase anadwo ba ko wanyo so kwenye mpredu na dwo so jina die mu a ede na keka ne ho epeja ni tikure be sesi ni trase fisa ka dwo so kwa ade wa kabema ekepeja sware ma ohu se bibi prese wana se uhia so ye bibi fa ho nanso ne die die e ma ne tire so a na sa agye ato
9: e kontu
8: me se oto da sofo opani a no timi gina sori mani pichichira wo no wo timi hwede yira nim
9: o
8: wa fere ne yire kire se e die na odejeje oba yani wo hwe oba yani mo bai timi oba hiani kunu nanso wo ye den obi kire no akwankire kire se ne ko ba ne se ne wo se ko fight for divorce or file for divorce no ja oba na je okonye na sumu dwie ana obi dum no kire ne power specialist ba hospital and there was 65 on se bam pam agudia wo che 30 years
9: sa
8: wo che ata ya si na krawa wo prese bibi no obadwuma no mene fofoye ene ani gi asa ba wade no bi
9: udi chi sa aso fro katachi
8: se wo hu udi obi chire mu yi na enu na make am for mamu nua mema mo abontin ene wo apia wo ti ene kwaku anase se ne odwo so mo bikam no jo so ntentem se papa yi die obi jo so ti yawo e wona ya se enye normal na nte saa wo die na kodu se se wo jo so mo je die akire akwa kodu se ne ya se obi katita roba e ya pa yi ni nyina na yeji e wo power specialist ba hospital na me jina so die atum na nte afo se ene e ya mema ya die wo nyina wo kwa ni mu se se wo nya duasa ndum de kwa no senior mai kwa no so wo beka ho wo be pani anasa edu anasa complications yi e shase woni padua mum na ye nimu so a prostate enlargement ne cancer no ye be before mema ne timi ye pa ne kum ye pa ye statistics a kire eti ye kanfo dia mam se wo dwan kwa bia ene doctor hinu ya kwosu edua ya ne power specialist ba hospital e ho ne ye wonu a ye de beku ya die ama hoto etimi aba ne ne edu so pampan age ne ho a kire se Jonso ni free na wura eti ba bi otibia no wase ne ho ne dwan kɔ bia ene power specialist ba hospital wo fa so bwa yonko a so okɔtɔ kɔ de nka so bi biara do etu pɛ so okɔ so okɔ a mu die bi sɛ bɛma na wo gyina sɛ bɛma ye kɛ papa die wo bi wo ha wo nya nto wo ase ama wo bi sɛ samuel bɛka dia kyerɛ okɔ a no bɛwu ansa ne yade na ku
9: ananka
8: etu mi so prostate ho sam die ba bi e sama ho toti me ba no ɛyɛ power specialist ba hospital
9: kama
8: apia kwanchia imu so nti no ba bia hwe na wo de
9: wo
8: ya kan ya wanti ase na power de ya to fiber didin se eya busudie ye betena ma so a emu mu nkoso se ni wo feri ene ni guase ene de brɛ wo mu kyerɛ se me a se obi afu se nyinsɛn
9: nka
8: ana bet no de mi aso enya no ne aduro no me pa cho tua na mo ne bra power specialist ba hospital se abo prekese wa wo de num se nesi a wodi anano se epo no enne nyame ye wadom na ban kura wo fa bia na apediapedia e koso wa na makodan ne fibroid ne timo jato ne timo na wodi ana sei eti miscarriage obenya baako mienu miensa fibroid ne ye saa e hadwen obi ti awade ase besi saa mri opeba onya bi fibroid nti besi de boso me basu obi be bobna ye enya semketo aya ya wodem din a obefam woni sabo mu nti fibroid nti obi nso de ebeye keja mi akobe ni moja e hospital chese nanso anyame asiesie di ama no se onfa nya bra no ne de ne trouble santi moja etu ne buru so ni nyina aye ne hu moja ekɔ ekɔ fa nimia e de ebre no me pa cho dwan kɔ bia e ne power specialist ba hospital e ho ne ebeboa ni edi ni bra ni hahama anyame asira so di ama doctor ne hu nim de wo ho no obeboa ye firi ho ya se kansem ni moja sem biara enim ye kan da me ba me ko so obi kɔtwa ne ehwe ne ami ekuru eti no hwe na wo de ndem ma no ko se na emu enkofa saa kwa ne so na wo so akohuna mane saa na metumi nuanu mema bi so fo se enei enkodi light tenten ne so na obekwa se line wa enko nkowu henianti
9: edru
8: wo ho saa kwa da wo ntohwe num ana se befo wa ya se be ma paade bia ne yamye ne ya fabra power specialist ba hospital na saa ya de we mesi binto wo da uhu se ne yete ekom de wa ya sam udidi me ya sam na okira ni so wani age ye obeka no husesi ya man code waka ho ma wa hwe ya ba bi abebe fo wa hye no na de bia nso sesane suru ne banti ne ya ode ka no no ade e beche ne na
9: odan ne ho
8: brani enye wa drop ya ko ne nya wa hoto e wo power specialist ba hospital ye kan nso da bi ti se twi ni pa bi condemn de se tontro wa mo mo ne ato atwe ba bi sa na aye ni pa da sani kire se da bi ti se ba ko aka na adwe se na adwe e man stroke diabetes kwa yi efra nani diabetes amo bi mema sama adwodwo oni atenka saa na oba bi nso ni atenka obi akodu se se yesi ne koso kye se kwa tu ne ntimi wu eti ya na epra na ho na makwa ni bi ni akotwa na ye twitwa na abeka sen nye kondem anwa yi me pa chaw tu anamon ne bra power specialist ba hospital
10: wodi ano nso mo manage no maka cho se krobi wa krobi nso to aso jama wo na bra ba bi e be ye duro ma wo ne etu ase e fi se power ne nuo ne nyina guo yamna ne no no bo modi to ana mo ne fe 0244 54 54 54 54 52 0244 0244 54 54 52 and 0244 0244 54 54 52 and 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 54 54 52 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 mese ho asam nkyerew se we ni adru malaria esuro mese nyantontum se nipaduane ne appetite ya yesu anya adru ya de bebre djuma di ase enu anya adru ya mala mes eti se ne malaria te oso ama hopo adbeja oso ahopo cha se konkonte se trogo so no wonu mato a wontimenti bi ni wayo mu ama ho hye de ndia beja oso obi timi be obi na se ono no ne mal ne temperature na wontimi do akosua kwa mane yeye no me pa cho adru ya mala mes ɛno na ɛbɛboa yɛ aso ahwɛ ne agye atom sɛ adua ne ɔnam
9: ɛyɛduru
10: na ɛbɔ adwuma sɛ wode wonim power ɛne ɛne wonim deɛɛsɔ de aboa wo nti wotaa deɛ
9: 2017 ɛnoa ne kora me nkran
10: papa ɛti wo soso no ntena se ne wu malaria nti na adwa yɛakɔ ofka herbal mixture no ɛno deɛ hahamo ne nubra yɛboa yɛakoma ɛyɛ yɛahra wɔ mu adwuma

0: Ọjọ ujira ọkara ya nwa nwa.
1: Ọ si tupu ni ọjọ yin aye mam.
0: O skanu die ewum. Na nya butre.
2: Meba.
0: Meba. Ni change the Dallas. Kwaho. Eni.
3: Ode ode change ni nko am change ni nyina.
1: Ode
0: wa ye sika no asa abobɔ no krata na me buka mu de to so
3: okay
0: thank you
3: insurance 4.5 obisu abra facebook wɛre na de asem kɛse pa na de aba fie hai eh so mpaka ne akoda nyame no no
0: wo ha
3: o so aba dane no Dallas
0: wo yin si kwai
3: ah munyi si fama no
2: de to me hwɛ feel
3: ah e
2: feel ya go dia ya
0: eni na na why Nana 2, Nana 3, Nana num, I go food the home game. Why 2, 3, sika
3: $1.
0: Dollars. Tie enti me free cities and call dollars. This is sad than atari and back.
3: Okay.
0: And man back. And sana
3: cos I call dollars, okay.
0: Enti me mana dane
3: a hanky new
0: hanky no ne Why two? Sika dane. Kwa atari ya di pipa no 1 2 3 nana no ko fo jire ho
3: awu yaso awu nche o
0: 1 2 3 ozo ya ho je question kwa wa
3: ni odi bi ezo no open ano
0: yeah eni
3: awu se bi bi oye bi aso ya reo se de o sha se wa sa de ba na wiye
0: eni
3: eh
0: we na dane
3: I was ukaka sa ayi na na wa ye so wa ye bi e wo are correct to akitiki
2: eh
1: Nti
0: efe bere dalesin.
3: Tontredin. Hey. Da wo jwa jwa.
0: Dalesin de. E take time.
3: Ah, okay.
0: E take bere pa.
3: Ti benya 10 minutes ana.
0: E benya ba 15 to 20 minutes.
3: Eh, yani ya time
0: aka. Sanya ganeska.
3: Ah.
0: E ti ba bia me kwa twa ba no kwa.
3: Okay.
2: E wo de mamuti ya nye fast kakra ma.
1: Ah, you know you.
0: Ma le ta fe la ta. Oh, wa so kakra.
3: Ah, wa jwa di.
0: Ba dia se me wo to me. But enye to me.
3: Okay.
0: Ti ye pese ye nyina ye sua de. Hwe. Konfobia ka so baby bia ma wa. Wo de ade ne ba dada.
3: Okay.
0: Enti Bible si eni eni enti konya yifo a wo yi konya nyansa mu. Enti konya no ye nyansa. So wo yi no de chewa e ye nyansa. Mo ti ehwim niema. Ba wo mfa nchew. Tiniye etisuo obi ayi bibi bi achema na adwe no di biti mu
3: ba bia wo ka me no ya adwene ne se titino kwa se motia pese ofobi odi tofi na dede wo onfa ma na onfa me chirefi
0: da bi
3: ofa pena wo
0: ofra ya na wo
3: oto ano
0: no etise nipa ne timi yi niema na mpa enkaka ngo ntoka ko be komande amana ba ni mobile phone kura no okotoy eso obi ti be yi mobile phone di amau se je Eso no no ndia wo ekuta
3: no ato
0: okoto
3: ajewu
0: city na de no se otimi commande mobile phone male ba e wo akoto
2: bia eh na se ma wo mi su mi ni ba bia me ba wo
1: je ba be charge ho
2: je
3: ma ma na no
1: si ma ni se mi charge
2: je na na ke de friends evangelist ke mi su mi ni konfu bia ya kono ho wa mu bi eska o ma eti pipa keke no si na de munye motia no nye le kasa ne de munye nti o de de mo ba se no ma ma mo hwia yesa ya na nye me fe mo ko tia ha bai mo fa se prochain botum mo ko mo dua mo jina kura ba bia mo ko mo hu mo dru ma tana se no mo tu botum
0: ampa me na ko tia ba me ti ba cha ha bai
3: me ma fa tu ba ko ha ya
0: me ti ba cha ha bai mi ye ko dru fe ye tia se fifiri motu so mi ji se no Na na dia is campa. Nti papa ni akọ wo wi an wo dis kabeshe gboto ma na se wo ye de.
3: Ma me nkyira wa de.
1: Atafo, o de aka wi se.
3: Mhm.
1: Ayi, de o kan. Wo ye den a se ne wo evangelist papa wo mu. Ye wo fefe pifo so wo. Aso fo e papa wo mu. E wo aso fo bone wo. Akonfo papa wo mu. E ne akonfo bone wo. Ade wo mu yi sika papa wo ne wo mu sika bone
2: so yi sika be be fit.
1: Ye wo akwa bi ba ase. Wo be 100 cedis. Wo ye ase ma ne ye. Ye ma 30. Ye ma papa ka. Wo di bi ba. Akwa bi sa bo be dollars.
0: Wo do do o yi ya no pa lo le fa ko no. Wo ye konfo.
1: Wo ye o me ka se wo ye.
3: O si su fo ni bia.
0: Ya su ju fo.
1: Wo ye no wo se ma ne 30 ye ma papa ka. Akwa ba be fit dollars wo se. Ye fe chi mu. O fa ti aso ko aba. Mo gba ni mo gba do fake ma. Ye bi ye, e bi ye. Ah ye, si du ah ye. Mi o ha.
3: Ah.
1: Tobe ka jina popa ha se. ebe yi si ta obi a mane hwi ya nyane hwi o ane je hanu mano si o twa mano de ka begura ase obi je ha ya o ebi ni kwe abu wo youtube ase ba biam ko mwe ya je hanu mano ba ye o ba ya so ki se mwe o ye say say o ye de say 56 ne prugu
2: ne sem
1: say ya o e prugu o
2: o fa bi ko di
1: Evangelist,
2: so you don't know.
0: Yo, Eddie, my mentor, a choir, so. Confobia be koma makach was a waboa no ho enti ne chie me kura nim niema ne master no be dey e be ye prince no eni
2: yo di bezo no
0: eni tontra no be ye o de hatcho
1: ai
0: me boa
1: o be ye
0: sa o be ye sikanyo
1: o bo bi chobe bia e da bali ba fu bia ye no ngro
2: ah ska me gu no
1: e le se chire no enti ye no ka me be ka jese bia to
2: e ha ne ha
1: cos
2: ba ku ye da ba ku ye
1: ah
0: Adie wo ya ye de ko nsuo no. Enye nsuo ne timi kasa. Nsuo ntimi nkasa. Unim. Tontra na eni. No. Ya bon ho kakra bi. Eni o. E ho kakra ya bon ni. Eni. What is it? It is a wood on sesi kwai na enframa nya kwa nkom.
2: Ade so na
0: ba form. Eti ya me die ho kakra bi ba wo.
2: Enframa
0: wo ho me nsa no. Asebe na kwa. And a man's you know,
1: what a dubious. Make a chance, I get ready. Now, Professor,
0: what was he?
1: Sacrifice him by force of a master for sweet.
2: Afei mi pamcho moman mra moman mra kakra
1: etu ba fu sem
0: ha
2: moman mra bu bu bu moman mcha kra be
1: so Sawa de ayino de no odi bayo bejutwa de sika bejutwa no ayeyin akwo bicho akwo egwo no odi bedisa so so no mujati baye ebi yɛrɛ bɛ akɔrɔ bi ɲɛsɛ o kwasi a yɛ yɛ adiɛ o nu adiɛ
2: diɛ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ
1: wɔlɔ wɔlɔ
0: wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ wɔlɔ eti se manfa ko jana nchichire hu a wo hu be hu ena ko jana so na manu ye hu waja se aha eti sana te unim ye wa konfo
3: na beba o e pan mu skana wo ye na so na pan na ye sei
0: enu dia be pese be beye ne ha me ba beye
3: ko pan skana ye ma
0: eh graphic na man da niska nya me ya adoma me ba beye ne ha ama na da niska pan ma e wa ha me ntimia
3: ya mwasu
0: mo di mo pibia mo fanya mo studio na opani magyam so enima enima minim no se me de babu sunsun mu a manfa me
3: ko
0: eka kaga na ha o eka mabicha konfobia kama yigyam so because ebinu mu yes ha no nkakra akra kwa o mu omo yigye pam but as a dan kenya me se nya me de mames e school na me call ye e na ma wie ntia se de me kosuan ho no me di bie enkofo ni mu hu akonfo ne tet
3: okay
0: hwe ma me chira wade ye wa akonfo bi wo a omo koma se kai kai brantan ne gu ho no e mono wo de se me se ne wo bum wo de se se ne wo bum me metre de se kai ma konfo no ntimi mu da wo so wa be se de me de se kai be se ne tem wo ntimi mu mu da
3: ada ba tutu oba tutu se kai
0: de bi me toto sika pa mi amekwa kwoto mi diaba sika na omugum no yaye ho adumo
3: wo makimaki
0: yaye ho aduma enti do soma wodi ka di performance wodi na so tem di ka performance yaye ho maki dem etu ye ni se ya na bu opa oya kofa wo de he na nsan emu wo mote se konfo bi kom boy bi abon tuo ama na wu me na me ma boy no bo tuo me na me kire boy no boy ni si ni kuro mu konfo okoma ye bo ne tu awu mu ena me se me kire na de na me kire ne se onu anse dan koto na boba okoto boba konfo na boba no konfo ka se ngade betima to do onkwaji tu no konfo dia boba be shem aboba no oni no anse san no konfo na boba no wayi aboba na ekum na firim obia no na yi so eti aka atwa no
3: e wokom de mu keke ne gum
0: yes so eti boy ne kwaye sa okum konfo no okum konfo no okwa no okwo ma na ya chere nyame so eti opani eni ma yenim no he etina nyame ya aduma na ada me ba no me no akosua wa life obi a
3: soja
0: dabi
3: ye die beyi
0: eh kosua binya ye die beyi na ya na nka mbese kosua no kra de nka ma na nka mata ba so ena me ti me di kosua fa wo na ho me yim paneye e wo nem se obi kwa ba bi ya se
3: obi ba ha na nsan won kwa de no yi kotra nyina wo
0: mo
3: kotra nwanwa no
0: mo wasi ya tuna du ya wakoti edro so na dia dia no hwe edro ho ya tu edro a e wo ho ba ya spirit enya mpaneye e ya spirit eti ni nyina no ebre kwa ni ma ye be cheche gana fo nyina mu
3: okay
1: mi de mi kan se
3: wo kwa de wa kan de nyina mpo
1: de mi kan se ye wo akonfo papa ho e wa konfo bone wo
0: ofa bo sonsam bo sama duma bia kure di ho ye papa
1: aha ofo so ni ya de do so bia o ya se bia okay e se akom ye papa konfo na chine e papa na se bone
0: na nya papa
1: beba wen ku se ye papa
0: konfo na
1: beba papa na se so ye papa na se bone
0: ye yesu kristo de atie
1: ye papa na se ba ye
0: o ma wufu sare
1: aha
0: o ma dubia sare
1: sare ba ka
0: konfo na te ba ye wanti ma nya
1: sare ya akori
0: konfo na te sare ya
1: da
0: ye so se ya ri
1: da sare ya
0: konfo na te mo ba ye wan
1: e bi si ho
0: konfo na te ye da
1: konfo na te ye mo ye e bi je si ase
0: e wa hen
1: e bi je ti ase
3: e da ma so bi sa so sa ya de ko a kire sa o sa fantini bi ya de o wei
1: fantini na yesu la da su ko wi ya la da su ko e wi ya yesu ya no wi
0: e da
1: ko wi
0: e da
1: ma mi ka ne ko
3: so o ye bi ma wi
1: ah kɔmɔnɛti ɛbɛ bi sɔn bibi kɔmɔ ɛfɛyase ɛkwan bɛsi wa ŋɔnu wa pe bisɛmɛ ɛmɛ ɛsu ɛdɛnti wɔ
0: ɔ yɛ bɛsi da yi afɛ na adi asɛmɛ
1: wa titɛ so
0: wɛrɛ ma wɛ dabi o
1: ama
0: ɔhun
1: wɛrɛ ma
0: dabi ma mi mi
1: sɛ jɔ
0: mi mi yɛ
1: fɛrɛ mɛ yi ka sɛm yɛ tiɲɛ titi
0: mu yɛ o
1: mu yɛ fɛrɛ
0: wo kɔ kɔ fɔ asɛmɛ ba
1: mɛba ba bosonson yɛ ɛkɔ afa so yakɔpɔ yɛrɛ ko yakɔ pɔnkɛ obi akɔ afa so ko yakɔ pɔnkɛ
0: ɛnyɛ nyame
3: ta okay mɛma tiɛ fɔ bɛn 5 minutes 0322085821
4: Ase
3: kon fana ti sword ni si
0: ayo. E mere bi mi ka se. Gana fo mo pa mo mo mi kotu. Obani ye ye ye ye ye to bon sam no. Because bon sam ne se yase bon sam na kaza krate ye din a na ne ba. Ti ni o, me am a son of God. Eti bon sam na kaza se mase. Eti nya ne ma no. Eti na me se the whole Ghana konfo bi no beti be jere me nim just 2 minutes. The whole Ghana. Konfo bai. Obani ye ye ye ye ye nim nyame ye de ho ato no so.
3: I said, okay, I'll also do a good way. You are no. Why? Ah, what's the whole truck? Come on, you got near my quay. That's it. I will be out in an hour.
4: Yeah,
3: okay.
4: Okay.
3: I go fiao. Minye na wa? Oka se fe. I go fia.
4: Awe wa sante na sa.
3: Bra.
4: E fe mi jamana me ka se fiti.
3: Papa jamana yiju.
4: Ye me ka na se. Bye. Mine is anything, a cranium, untunable. The VI will fake you on your original. Confirm not to see Kano. Yes, I will remind you here and your way by a coin named Kakra. Excavator crack will see where in Timmy, only to know for four. Only to see Kano, not see Kano for four.
0: This is not my
4: idea. I saw him between Omentimian. It's not my seed that I found one with the actors a year and go for the hen. It will be beer fake will be our original food.
0: Sir, what's one boy? One day, about seven months.
2: Okay.
0: Ye ba be ko.
2: What's me try to hear there?
0: Me pa to ma me kire konfo na che bia bese na yeso wo yugu ho no. Yeso wo we bese no. Ene wo purugu ho. Ene fifi ye. Opani eburo ba kokora no so digu wonu. Na wo bubem, na wo purugu ho a eye dodo sai. Sai ye bebre. Na eda na bese ba kope ne fifi ye. Ade a wa wi egu nanum, na wo purugu wo eda na ba kope ne fifi ye. Ene wo design wo mo.
2: Da bi se bese na nie ba kope. Ntebi o purugu na nani na fifi.
0: Oh dabi dabi. E ka obi a wa bia wo purugu a me na fifi no. E ke be ho nyina be fifi bebre. Wo all desire
2: adwe adwe kra o kan ya adwe nani e ba kope.
0: Wonim. Tie. Busum wo ho. But akom no omo de azaka ho. What you say? Wan fa za na nka ho a. E bia ada wo be frɛ busum no. O ma. Eti wa ma de wu sua ya no. Na wo de ayi wo dwuma. E ko so mm-hmm. Eti bese Ghana fo nyina ate ase ba busum entimi mwa wo ti de me ka kire Ghana fo nyina sɛ omu na Yesu Kristo nche ni mu ne nkwa wo ni mu ne tumi wo de amama nya kukodro kasa nyina nya bibia wo nya me ho kunkuru wa ode adue me mu ntira eti me akoda nya me minim sɛ busum bie no na bonsam bie no wa bonsam wo ba ontumi ntira me wo ba bia ne tumi kuka what you say me ubom die nya ye because uka ba wo na wase me menkuma metwe wo nwa bram no mo anye bone na sɛ mo ye bone a ye wo ti gyrafo gyrage ne sɛ ne fa so bone ne die metima ye ba me ye bone ye no nkyɛ sɛ bonsam na metuma so ana anto nya ma we na metuma so no wo mo ni me su tumi
2: me yana de yana ha me kakan sɛ wo di lemu ada na condemn si bi zo nye
0: o na sabi ba wo condemn abotumtum
2: okay
0: ba bo kra se enkwase asem ba dia se eh enu ase ya honi nkyerekyere eti ba bo condemn ena dia ba bo condemn no nso enkase binim lem esese ye condemn dia nye na nye dia ye
2: aya manfo be fama ko preach sorry
0: bebre na nsem kra sofo bi e be fama ko ye kweye crusade watema committee 22
2: okay
0: crusade na ye 5 days crusade ba me kwa ye no omo sa ma ye de bi kra ekeka ho asofo bebre we vate be program bebre
2: okay
0: eti de America chega na fo nyina se yesu mu ne nkwa fa ho die ogie ayare sawo bibi se me nyane se konfo na te sa yare da wantuma nka hwe me wo ayi bi wo me fo so ase anke kase ye de to ayi ne so a am obi ahwe akambo se yes
2: ya
0: da foforo ye de beto so obi a onya moto accident ya wuwi na ni kopie ho na nyame na me so ma ne sori ye oba ni nyame na me so ye ne ma bebre nyame ya dum a chee ye fiada akoda nyame na ye me de ubu sa me se sisi ya me ye evangelist na se me ye prophet nyame de adom ne nyina dom me ya eni suade ni hunya ye hu metima kan komo e wudi na nopa ene akere wo because urade na ade adom me eti etina ye tu ye nsafo obi ya ye wo ehwa meduma ehwa meduma eh o ba me number ni je number no na frɛ ubusu ani bia bubu wonye stroke wa bodam ya body dua me ne nya no enkwotwa akokɔ nkɔdane ye bo yesu de dua body dwane me number ye 0243 88 45 41 0243 88 45 41 Sadi weka hon 0244 52 92 84 0244 52 92 84 Medi de evangelist akoda nyame nyame ya aduma echina mehwe okwai bomade anabra na be hu nyame tumi God bless you
2: okay
0: amen
2: yes we da CPC frewa obae na kwaku bre we dan kwaku de
5: Obe
2: obibi a obibi ka na Frank is famiko famiko eye asante from matimi asanimu ba ko o se eye se ebredu a na ba bia yidi na me sima yie ba ko ma me sima yie eh wuda to sun tawasa na eye kasa bia de nimu empa cho asia from am empa cho pa cho Frank is asia from yanko Frank is yanko I was for nyame ya domo a maame a oda sue ye frɛ no oba pɛni akuagyewa dodo na frɛ no mamboni ana sɛ maame fos onyamfie wo ha na ofri ɛyɛ penimase ɛbenimase aha nyɛ penimase ofri benimase ya ɛbɛn kentin kro no ɔmo ne kentin kro no fo na ɛsom na maame wabɛsom ɔbɛpɛ ne deuce ne nananom ne ne mma ɔhwɛ obi a afei na ne bɔfo afrɛ no ya wo kro nti nyame yɛ adom a bɔso yɛwomu dɛtɔ so adu no ana ɔbɛtena seɛ ɛwɔ kentin kro no anɔpa nonsia ɛkɔsi anwummerɛ nonsia na ɔmo de ɛyɛ ne na awɔtweda no
3: ɔmo to nsa de afra dɔfo ne agyamfo nyinaa ne nana akua gyewa patricia dodo na frɛ sɛ pat ɔne nana ne da fam no nti nyinaa yɛnkɔ ani nkogya ɔne n'abusua na ɛnyɛ fɛ ɛti ama abusua no nyinaa yɛakɔ ɛna afei hyɛ den
1: ɛne maame 100 years deɛ wayɛ ade pa nanɛ ɛyɛ panimpa bi birthday ɛyɛ Reverend Michael Kwabena Asare na da so fɛfɛɛfɛ no wei ɛyɛ n'ase mama kyamaa ɔdwa so ɛna ɔse ɛnɛ yɛmfa kasafidie kyi kakraka yi so ɛwe se Reverend Michael Kwabena Asare birthday wɔno ɛna ɛ sofo pani a ɔda Calvary Temple Assemblies of God ano ɛna Assemblies of God asafo mu Ashanti West Regional Ashanti West ha of this region wɔn ɛyɛ secretary nti ɔyɛ Ashanti West Regional Secretary of the Church ɛyɛ ɔsan yɛ lɔya ni Reverend Michael Kwabena Asare ɛyɛ wase ɛyɛ mama kyama na ɔse ɛmfa kasafidie so ɛma ɛyɛ wo happy birthday sase gyina yɛnkasa yɛde hyeɛ ɛyɛ awofirima anan mu na yɛawehyɛw ɛyɛ happy birthday me nua mesi akyerɛ no watiefoɔ nyina wone nyamanya adwuma
3: ok abusuafoɔ sabe deɛ prophet eladopoko awuram
1: asana prophet bɛba no mekɔ a mekɔ yi sɛ wɔkyena na ɛyɛ me maame mama ntwiwaa yɛdi ɛyɛ ne na wɔtweda no ɛwɔ ɛyɛ dwa so ɔkyena koro yia nso ɛna ɛyɛ me nua ɛyɛ sereboɔ ɔyɛ good weather paa ɛwɔ ɛyɛ kɔnongo ne papa ɛyɛ owura cdc ɔno nso yi de weekends yi wɔkyena nso ɛna owura wuti wuti me director wuti ɔno nso yɛdi na wɔtweda nti n'abusuafoɔ nyinaa mɛmɔ ɔmo yɛakɔ ne adɔfoɔ nso a yɛyɛ wɔ nim kan sɛ ɔbɛboa yɛn nso yɛbɔ mpa ɛsɛ nyankopɔn ɛno bɛka ɛyɛ yɛn nsa na wɔne abɛsu abom me nua bɛwie m asɛm ka
3: ok ɛti sɛ bɛdeɛ odifo ba na ɔba bɛtena se no afei deɛ aka nyinaa nso so ɔde atoa so nti yɛsɛ ɛbi kɔ ne biba babɛdwafoɔ sɔre na ɔno nsoso ɛtena se nti ɛnɛ ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛti odifoɔ nti ɔbɛtena se na odifoɔ sate sei ne deɛ na yɛ sɛ wɔn mu a wɔmakɔ hɔ nom na wɔmanya odifoɔ nsɛm adom no yɛne ɔmo ɛhyɛ ase ne nkɔmmɔ no afei yɛto odifoɔ ta se nana deɛ medika afa mmerɛ na mede wɔafiri maame ɛso ansa
6: ɛgya ɔso awura
7: na hɔ te sɛe
6: ɔkɛsɛ yɛ adɔ me ho yɛ
7: ne ame ase ne wakyi mu duku sei woyɛ dɛ bɔ ne bia wohɔ
6: ɛda
7: so bɔw dɛ bɔw ɛdi baako a ɛwɔ ne bankye na ɛwɔ ne duku sɛ bankye nso yɛwɔ dɛ bɔw bankye wɔ hɔ ɛna ɛwɔ ne duku nso so awobatampa na woakɔ asase kɛseɛ so
6: mepaakyɛ asase kɛseɛ makɔ so paa
7: woakɔfa biribi
6: makɔ hunu adeɛ
7: wayɛ sɛ ni fɛne no wɔsɛ mahunu adeɛ na ɛdeɛ na de wokɔɔ hɔ
6: deɛ ɛde mekɔɔ hɔ deɛ mewɛ wohu manadwoyia mena na ketewa na yɛwoo no no asa nkɔla deɛ foforɔ deɛ yɛana yareɛ kakra kenti afei ɛgu so afei wonyini kakra no asɛ wɔbɛtena se no anante ɔ mu kakra no na yɛafa ne sɛ yareɛ ne ɛwoma na ɔyare ne yɛde ne kɔ ayaresabea ɛwoma na ɔyare sɛ akwala ketewa deɛ afei ayɛ nti woma na agya koraa afei wɔnyini naa sɛ ɔbɛnante kakra na afei kɔ na afei ɛwoma na ɔyale nti afei ne ɛkɔ so dodo na yaleɛyaleɛ yi sɛ yi deɛ ano ɔde nso yɛgu so a na afa ne sɛ yaleɛyaleɛ
7: ɛno ahwɛ yi a ɛbɛfrɛ sɛ ɔnyɛ kye ba
6: na nkra no wɔ mu na mmienu ntaafoɔ paapanin no deɛ wɔnni ahotɔ korakorakorakora nti na ɛkɔ so a na ɛkɔ so afei na agya wanya mfie dudu mmienu na yale yi kura no na afei de kyerɛ sɛ wɔnyini no na yale no nso ɛmu yɛ den de tam bi ɛbɛba biara na afei deɛ de bɛyɛ ne sɛ ɛde ne kɔ ayaresabea gye sɛ yɛde mogya si ne so fii bɛmfie dumiɛnsa kɔ doctors yi bɛtwa ne ho hyia yɛyɛ ne lab yɛhwɛ ne dwonsɔ yɛhwɛ ne mogya ɛnyɛ asamekete o me wura ɛna meka ne sei ɛnyɛ ne sɛ anadwe me si ha nti na afei deɛ na ɛkɔ so dodo afei wɔ mu abɛɛ sɛ bosome nwɔtwe wɔ mu nkoraa no ɛbɛyɛ exams no mu no wɔpɛgya kakra no bɛfɔm wan no afredi ewo mu aye be ye exams no ene exams no wo hunu bi ye ye wie dia na ya le na akofom
3: eh
6: akofom ani wie na na hoto na na okko school na aye se ye be sa afre na che sade no na afredi ye bo kagu so anya asam keto a na akwa na fe wo kusa wa ye basa anso ne ne aketo ana waya from ono so na yeketo na we ne de chese wo kusa kra chese ah ye be fa ne se eya ala nti afa ne egusu afa wo komfie dunum no ya le ne na ekoso afa de na se ya ne meko hospital na me se dabi ya le we die ano odin hospital ye de na kwa de etwa na wie ye kwa na afa de oxygen
3: akwara no
6: wa bre papa emu bia yede ne bade na ye na o fi be abusume nim si an wotwe ko eh na sa na we na sadie si koso no ti da ko me wo na one nana wo mpode na me maba mikuru mo enti me wo anu mo frem se peni wo yale ye me de me so na me die mrika na me ko eja se papa peni ni oba de me ni afrem ti se me ko he ni eko afa de me wura me koye a na me na ne wodampem nti fia na pa no nso de na me oh na fia na pa nso mo fa ne mpie no de o mse we de ye ye de bi ye ye nti ni afrem ene me wura ana jone de me kan tia so na pa de ya na bi wodan no
3: eh
6: wo twere wo sei na ne kon no asene se ya no te uye ni bibia ne ho etisi je ye ni bibia ntenta
3: wasi wo kwa so no no
6: enya asam keto a na che se be ne nimu ne de aduan ne de hwan ensure the kana no wa progu se ewurade nyankopɔn te se doctor ben
3: to be bregu
6: ene mfa akɔle yi enkɔ ewurade ene anadwo ne de efie sini so a na de kyenye ade kyenye penny celebrate mpo na me mpo se ma me ntumi Penny, sorry, na me fa nko doctor. Ba me doctor na me ko fa me ko sofu ilaja ho. Asema me ka safu urade nyankopon me dance ni. Me metan na me ntwa troda. Na me se, wo se san, wo se fa me ko sofu ilaja ho. Na ne nana nso de. Se nyira ha. Ne wala se da ho ana gede suo mu nya wonum ne kwa me na mo chi no ketekete na so na ekasa. Ta bi kwa na me bu ofu no. Enti me na na de wo mu nyina ni mu nyira. Se ana jo so fu laja wo ba na nko ofu e be be nyina wo me na na de wo mu nim wo. Enti wo kasa. Na me se papa akwa wo se mfa no ko so fu laja wo se. Wo se fa no ko dia. Ani e fa no ko pa ni twi bra fe de. Ne ma na wo ba abonte kwa ma sha na tare na edin. Kakra no se ne. Me do be ko. Ene ntempa mi ene ntentententem me de ne kompo no ka etimu no wontime ntem oda ka no me de ne kopie odifo e PC ape ura dem ho so obetena sise wontime ntena ho otwere ho
3: oh
6: nti maame pani bi na o asore fie odifo edan mu ana o so de ne dabre maame na me de me na nto so fie de na mu odne enso na me se ne edu asore fie wonti me nya urade mu gidi esa akura ne se memfa ne mra ho eh ye mpa ibona enti na maame ba ko fie asore de mu ho na me se me da me ne ma to nsuo ho ho na maame bi fie asore de mu odi for da ye nyina ye bom pen no me mi pia bonte na oba oba wo se ante na wona ne nte wo ba wona ne wo de na ko doctor ansa na wo de na eba
3: hwe
6: e wa na me se ante me nko bom pa ye
3: anye de hia ne konkon sa
6: no na me se ante wo de me nko ne nko bom pa na me to mi nsu me na me de me ko nti mpa bonje so wo mo ti aso de mo de me na ne nko an obi a hwe no nso me ya de de wo se me mfa ne mra ha me se ye den ya ewrade be che ni tu idi do cancer tamo no na odi fu ni mi do odi fu ni mo pe se ma me o ye ya am si fu wa no me ya sa me kama sala no wa he soro no wa sere
3: odi fu
6: no wa he soro se no wa usu nti no wa sere te me ya sa me kan so se ma me ya le na ya kwa na nya ya le bi keke na sunsun mi sam wo
3: idi firi
6: odi fu nti na ma be akura no pon ni wo wo se menfa amra no ho ana me do abantu osofo ni bon eno ana se odi for mama kwankye kakra akura wo ni die ko week wo ni die o that day na me den call ho na ye baaye no den baaye beto ho no ma nyimre akwanche obi for the mama me ye ma no oh afedi ade eche onsole ano eh na den na ekwe mebra me kan tu aso na nsa pepepepepe eni pa ne kon aye den den de ye ye kudu na nsa na afedi na me so na pa flame hwe ahokeka no anadwo wo da papa da den fro di for ba wo da papa obi a wo na o wo da pa anti ade chin ye no me den na ma pie ye ade wani mu hwa ti me ye ade wani mu hwa da to so nine pe me wa ade ani mu hwa na obi agyina ni mu hwa fra me maame maame na me se pe ni ade bas maame e kwa me de me e kwa de me ka na me se e kwa me de o e kwa na me de amrika na me se ni o ba bi to wa cho na me ja ni me ni gu ho ni te na ka mko to bi ira me nka nto aso me de mo ni bi si akwa na ni wo di afa obo so obo san di biu na me san di amrika na me san ko to ye me le ba enu odi na me se wurade na me ka che na na se ni je pe ni odi di o me wura afa de ye san akwa ba nwume no afa de wo so obo san di eh na me ama no aduane na me mel bi aduane no wo san di se wurade ba ye na
7: ti san ye ba
6: wurade ba ye na adwuma nti ba na na ne nu ko no na afi me hun se ne ho na mo no esisi ne ho so sa ho ahi o sa ne kwa den den me hun se ene ayi pa e urade be yo me wa no an sa afi de e ko ne nim no na na wa tie si etime nante eh urade de wunye ni ah sa nkantem pa no
7: ene na ka hu ho kwa ni a
6: nkanya ne sa akwa ya le edi ni nyama wa wa tese wa to ape
7: kaza mus bebre ko tro bi
6: wa to ape kura kura kura kura kura na odi for yet me din ko odi for na ne kwasi ada na me odi for se me na me ko ya enye me ko no no anante pim pim pim pim pim ma mfa no no anante e ba asori fie ho na me tena se am se nti we dey say say na wutume tie ti da ko se me fi odi for me ba fie nda na me tin hu sa fie die na asomdwe anigye aba fie and yeah, so D4. And yeah, I decay to one. I dear Radia in it. Till the day I toss me a son of a star call home. I'm sir, would you a quanya by dear, made dear dance ye? Just I'm afraid a crown, I understand what in here, just an what in my tongue in Tamanoa. Nay, yam and one. To Dana Cassano, me dear dance your crow, sorry for your son and me, Biffy. Now, do you uncle Panam or so for you, or D4 Elijah Swayano? Just I am in one. Aye mama na msa da bi e bi a wo bi kura da bi a na chan mi di e nso bi a na bibia sina so na ote ho
7: sa na wo bi dia dance me nipa na te
6: me dia dance ama obi a bi a ne ha ono kura chan mi di nso bi a wote onim ba bi a wode befa nti me ba ha se me be dia dance se me nua bi wo fie na bi a asem bi ato no ana yare bi aba ne so ana aba ne nana bi so aba ono so ohun ba bi a onfa mfa dia na me ti ase woni pa kro no se wo pa ho to ana se wo pe ba bi afa wo hu ne dia okwa fa de ma e ho man ponti
7: school dance
6: school dance na wo kwa na wo bi sa ho a ye be che na na ma ne na wo de be kom urade nam odi for elijah so na mo be to ne ti me dia me nua bi wo fi a na sa de ono no so hwe kura bi a na che me die e bi so na me die che na minim na omra odifu opani Elijah hona oba ahoto be bente wade na odifu Elijah so ma menana no na waputa apene me se papa ene waya guna ye se na yale na na
7: odifu aka
6: odifu aka che me se yale na mana bo ya
7: abona
6: abona dada ampa so odifu me ye ya me kwa nani ma obo mpa ma me bo mpa ma na mama kwanche ne me nana no wo gina ho a wo che me tentene
7: oh
6: waya tentente na na ko ba me wo no mu ba me hu akora akora wo ba na me se na wo na wo ba yi
7: o se adom na ma wasane
6: woni mu asane enti me ba se bia na obi wo ho a wo how pa na wo hu de on fanfa me de me de nyankopon na odifu so ayi ama me no aso me me hu se nyankopon so wo ifie ho enti bia na obi de che me de ana me die na chemu die o mra odifo ho na wo ba de o de beba na sai ya le o sai die bia bia le na ko ewurade so nam na dum so ama odifo nso e bo mpa ma me na na ne ho ato na ni o kom school
7: okay
6: nti bia na obi so a cheme o mra na wo ba Ewurade namo di for so be ya man.
7: Amen.
6: Ma dance dia me de ba yume se bia. Imi e bi wo fi a.
7: Na ono so. Ebetuli gidiem. Mo.
6: Inti na me ba.
7: Wo ya de pa. Odivo
3: international
7: a very powerful testimony.
3: Nyasem.
7: Na se se no gaza ne ba no asane, ni mo asane.
6: Mo asane.
7: Ma waye gunan ne nana ne nana. Sure. Eti ku ko baba ya fubo se nana bra boy basa. Ya de
3: ti.
7: Sure. Papa bi so ne nyum ya de ama ma se e cha e.
6: Abom.
7: E ka say o ba no
3: ngebe say
7: e jabo number no mame
3: number ni ni e ye
7: 0550
3: and I say 0240 0240 96 96 77 57 57 0240 0240 96 96 77 77 57 57 international we need Udi for penny me number. Yeah, cause there's so be person who joining here now. We meet me on TikTok. Prophet Elijah Opoku no life. Na wa join here. Na wa share so no invite am am for so amomo ababe hibi. But Prophet Elijah Opoku share ho. Na international we need say ma me ya dance anu ode. Na da bi am babe tre fi bi so a. Me si nyankopan ma me tumi. Nessa wo nyi nia e bre ne bebi adanse.
7: That is the clock.
3: Se clock ni nya tenia. Bebi adanse. Hwe won ko fu bi o wa. O mu yare e me yedu mba manim. O mbe du manim sema me kan mu anyi ani. But clock ne tenia no. O mu kon na me yenu ma saba.
7: Wow.
3: E no ma saba. Die nyankopo di tu nya ma ne yenyi hu achi.
7: Sa.
3: Two minutes with the Yankupo pen or the man. And this is what you get in here. A brand of ten, and what we say, hey, Nasan Samana would do for a ban walking, Sena Yasem no crew, Sena and Yentro. Because Mammy Penny will be an infier drew. I would be a dancer. No, what can you meet me? What a warrior is. As you are no baby, I want a faddy school junction.
7: Okay.
3: Academy
7: school
3: Fabi school dancing. Okay, academy. What you know me yard man for me expect you money. Wo awo ya dey. Na ya bia no dey call hospital. Uko hospital ya dey infidie. Ahwehwe wo mojem. Ya dey wura fidie m. Ya dey wura wura niamem. Ya ye test bi e wo se ye bia. Doctors net me atre say ya dey ni ni. But enu no mo dey ma wan ko. Mi hiya osa obeba. Obi o honoma international o da no obi nina beda. Ene nam swama ya di ababe jane so. Oba erade be fami so aje. Obi o honoma ya brandi ya fenu wesi so. Ope so obobera bet o taria na
7: wai. Udisi ya nebu peyi.
3: Udisi ya nebu. Eni pa be bre juma omu yenu wu yasinyo omu juma. Na proverse Nyanku pon se mu ishira ne mu nipa ye odefo obre dwuma
7: onfa bi nka
3: na ya ne nipa be bribe nti ase se wu hu wadwuma wo ye ne nyanku pon de ase wonse no eno wo kan wase o te ho ye de ne nyambu akina no ampa ye be dwa e fie ho no mu na urade be ma ne nsa so ama de wo yare be nya yare sa de wo wu be sori de doctor said declare ni se kofi ni
7: ko nyani da so
3: nyani da so interest on him said last week obi ba ho ah chese wo se na japade bi ayira wo se odi fo na ko radio so akakakra na japade na ayira na ye ne ka ena akronfo abewie free bi fi wo hunu ena otu ana mo bae me hwe sunsuma na mka chese se ne ka no driver ni no drive no no ni mu bi Osi odifo driver ni ni ye miami bawo.
7: Eh,
3: onwa ni ye ba.
7: Atija.
3: Woni msi ya di akwanchire ne to ho. Yawada efia da memenda ko si ya da juada benada. Ah, esi ne ba ne so. No akache nse wa kwa ko hu se ka no, ewo baby.
7: Ha,
3: eno se kwa na ko chire me. Okoya,
8: makwa ko chere namsi bisani ye ka ne ko okoto ka no otoya biko ka ne se onkoto ya o mo sesa paint nyina o mo sesa enye me bi go ne be ko no mo to two plate nyina
7: koto mo bi
8: wa to enti na me se se enye me bi wono mo koso ne se won ti ase a bless you some penny with deep for Elijah bra me won de be yehwe mu ye ye wono me ye transfer anya agudi o transfer na me mi be fidie so amabo ame hu se de bia me ka tro me ba ma se me se ka ama enti odi si a e be twa
7: ba yesa ne ne na bia
8: odi si a e be twa na woni bibi enkrofo bebrebe so testify because I want krofo be ye sha se se ba radio so obi ti mi ba se o ye be so are e be bi atwa ma brantie bi ba wo se wo di suo tu mi na ye adwuma yes si ani na brantie ni e kon wo se da bi me ba se nkan ba be so di fu are but mi see hanum no me hu se tu mi bi si tu mi
7: hey
8: life and kale ndarezna nyankopo ama mitumi
7: yokre
8: tumi na nyame dia mam na odia mam se memfa mu anipa na wona wa ahu kiremu no yemwa wo mu because we case bi wonum na se ba afidie so a na nyen nyankopo tumi pa na odia mam be ye dinse obetimi aso
7: nokwasem
8: pa enwa hema mi
7: nokwasem pa
8: hwe mam na dance na
7: no na se mam ne kwa de ye be shaze na okasa
8: asem no no
7: na wo kwa nyankasa na mam ne mu kasa
8: e woni asem no as one say maame no etu jidi anamo ba o se me di different case na ba me tra wani ma pe na o se me bo bo to se me nu we afi na maame ne ti wono mo se o di fredi na o keke me di ma me problem na ba na me bo to se me nu de fa ho be e na me se hwe o bo to se me nu no ye mo mpa ye ma ne nye ne mama nye sa se mbesi u be kwa hwire hwire on se ne ba ni ko jina wo so wo wona engineer can because of aquantia yindi dia no wan ko gina no so kra no wono be
7: ka ka no ya
8: na me amitia wo so wo na anka me ene wo ana wintia no so ga mu ana ngo be ka no
7: ese ko ba we ne ba
8: o ba we ne ba eni pa no so a wo ne ka no so a wo ye tu bibi wo wi asim ti se wo gye atini a mi wo bi ne se wo gye atini a me me prove ne me bi kakra bi a kire no na mu se nyankopo otu mi wo tu mi wo
7: ma number ni su
8: number ni niye tie ni ye pa fa number no ne nyame ya aduma we kire no pa mo nsia e be hye adwuma nase e be yesusu mu adwuma de dia me ka se be yesusu mu adwuma ne me bi wa wo fi wani wa hu de ye no ye te susu mu ne ma se ye hu ye te enti bra ne ye nkire o de ye ko interest na me se na me ma me le ka so ba be hu se ma tena se ana me yesusu mu adwuma ye different o
7: I was so sakura.
8: A different one. Or dominate here, you mean? Because me, my pretty abdominal from me in Kuala Abri.
7: Tumu ano ne.
8: And I'm dia here, Juma. At the Baba Premise Abri. Number ni
7: 0555 0555 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5
8: 96 96 77 77 57 57 when you did for Elijah the telephone number uko TikTok wa a prophet Elijah Opoku Facebook a prophet Elijah Opoku ube YouTube nzwa a prophet Elijah Opoku ube tini ajoine ye
7: okay
8: international mi jiki se obe mu umakwenya
7: aa me wosima ben siye bi
8: omi ye urem
7: aye jesus wosima ben siye bi omeni ma mi mfa mfebi 0322083582 0322083582 0322083583 agofia mini yo
9: the person who I put my say.
7: Oh. Yo, na your friend say.
9: That I'm from Mamiya.
7: Mamiya, Odi for kasa yedi na tiye no.
8: Papa we omre nyame ya adu mechina me wuse bia bobi ya koso e wo nechi enti waso oba ni ya shushem na afeli yesu yusu mu niye mama na uda osu da ya wo kai die
9: enye ni nyene ana me kai
8: bo modern so be babishia papa we kru ni ahoto ni padu ani omra na menye ne mama no
1: yo
8: se ma me kai me bo betimi akasa oboa
9: eya
7: pa ani akono obi mra na kina bo aho kokko pel ba bi na hata ni wa ago agofia agofia o milie na wa David munye fawo agofia o
10: agofia
7: milie na wa
10: wo asante ba kwai
7: asante ba kwai eh eh frose
10: wo frose ataya
7: yo wasa ya
8: ataya wa frose pe ana
10: atoda wo
8: we nyame yadma we kine omra me hia me why papa o me hia me wo si akyekyere no e wo sunsun but on fra me kra ansa na o beba na me nkyere ne niamba bi na o mfa mra wote abran ko ti asema
7: ba wo ka on fra online so
8: on fra me ye ni nkomo ansa na o beba awaba
7: okay
8: wote asema me na wo kai
10: ozamba to
8: thank you
7: okay agofia o agofia
10: agofia
7: mini na wa
10: Bro, please second.
7: Yo, na your friend say
10: Mustafa Ubaka.
7: Yo, Mustafa.
8: Papa we unim bosum bi wo papa side.
7: Mustafa
8: no bosum bi wo papa ne side. Na abrantie we yankasankasa na juma was wo ye no. E le kwia side, kwia side.
7: Farming.
8: Na go de mu aye asa ka. So what status wo ye ne sa pa? Na onya sunsun ni bi mane ta na chi a, ni sika sem be pega.
7: E be be le.
8: E be du ba bi ye bo ekuyafo aba so kro be ka ho bi.
7: Mustafa.
10: Hello.
7: Bosempa o.
10: Bacho na te.
8: Be framie ni nkomo mfa sa bosom na me ka ho asem no why?
10: Bacho na.
7: Okay.
8: Edase.
7: Agofia o. Agofia. Ye, agofia o na odifo ahiti misremo. Ah, mwana sama ni tumi ni ntinko. Ah, mini na wae. Uga safe. Dabi mwa mufa fomra. Wale wa ufa anye ye biya for difo la ni suwae. Ye, mame. Kubase.
9: Obwase.
7: Obwase ni afase.
8: Obwase.
7: Zinabu, obwase. Zinabu obwase.
8: Zinabu. Eh na o ti mi se o mu tie fre papa we ni die no. Omra na menye ne star ne ho adjuma.
7: Okay. Ne nsoma.
8: Ne nsoma.
7: Ah o de be die.
8: Yes. O won nsoma e shrey. But abafom. Abafom.
7: Edum.
8: Edum. Ndi eh eno so na ehuno. Ti we omra na menye ho adjuma ma.
7: Okay.
8: Why? Enye se
7: se papa ba cho edum sa no mbe bunu kwasi asa.
8: E ho ni asem.
7: Eh.
8: Edum be se wa we.
7: Ose
9: bebra
7: ah aso obre
9: mebrawa bla bom ntasa mebrawa bla bom ta
8: baba on fra me
7: ah
8: o de on fra
7: me so ya po afa papa number no ai
9: ba so lo
7: okay kono bi mra agofia o agofia
8: moye
7: agofia o
10: amofia
7: mini na o
8: I'm not sure. But we are not the ones who be seeing the unfanica prince Muda.
7: Obi na bedu metu.
8: Obi na bedu one free.
7: Aja o sample.
10: Okay.
8: Na mo na me mo a what in vanya agudi o.
10: Okay.
7: Okay. Ye fami ni soso. Na dia kan nyom friend fa online so. Agofia o.
10: Agofia.
7: Mi dia na wa.
10: Paso go ti mo so.
7: Kira ba so. Odi ni sai. Aja jebi. Jebi na fe no papa.
8: Papa wuti mo yire wai.
10: Pacha se.
8: Wo yire wai, wo yire.
10: Pacha da menke.
8: Bompa ya mano wai. Ma mpa ebom nya de ne betimi kura nya mbu akina. Ma ne mfa nsuo mra me na me nya de mano wuti.
10: Ndakinyo
8: se. Na ya de mano ma mande ahoro na nim be 3 times ene ne nsa. papa oni spiritually no me hu sese wa nyene ne ho ammompa ya ma oba na o mbeso mu yidi firi oba no
7: o so o jana na sese
8: o mbeso mu twa oba no nkwa na so
7: no mde asembre be mai
8: ei to
7: bra aja sempa o
8: me nia o o ti asema me na wo kai
7: okay ya fa ba kun kan ho agofia o agofia
8: so dan
9: amisia
7: awo ya last caller ya mini na wa e
9: ka chona
8: wo
9: just
8: so na ya
9: ma
8: bro na anya ma first born wa e